Tiangarai pere on yolongon karai walang meren uripong wal yolong wal rom nyamri onangora. James chapter 4 verses 11 ga 12 lil. Wawa walal ngarakom. Ya kan matuka go pawanga na merija. Numala na na numa. Tile numan dual wawa manje wor karai walinja. Nulin numatuka karai won yolongon walalan yaat kurla karam. Kaku pawanga mula nal chan mer muni nakon namaka ya kurla karam muni en kot kun rom kot to guru paranguni rom na nungo yan be mal tunara muka ngay yul dol ni muli ni to kamala jar en kot kun rom mala kawanga nga makule la karam ripo mala kawripo ngonay malangon rom na palajalk tuna. Kot na ngay pin wangay na ruwam kong kurupa na mire. Ngay pin do wangay doon malajari yun ya marichi. Ka ngay pito wangay do palkuwaj kong marichi yul ngunan walalany. Pala wal nga kumando marichi ulipuro na yul ngun walalany. Pala nakundo nguni turi at miri na yul ngun walalany buhay akuman. Kanak kun ni ngulik ka nguni ulipuro na yul ngun ya at kurlakaram.

John chapter 15, verse 18. Ka bing rin John chapter 16, ka verse 4 lil. Ndwa lang uja ngone, mwata uja yur ngawal, to nyinyang do nan malang kony. Mala kalang uja, maltuna mire wal lang. Kawri pingay laka ngal jisi, bicara gam. Ya kawal ndi irja. Ngone nungo to yur ngonyo walal nyinyang do nan. Mune urja yul ngawal ngune walang ka malkapton muna ta oyu rom go. Mange muka na madwal walalang rom go nyi. Mune wal kan nga til ya bichari bile inyang doro muka ngarak go nyi. Kayuru na numalang go nyi. Mule na mabalang duwalang uja muna ta uja wangapo yu. Wal ya balang numalang ngune maranga matinya muka kana. Yuru ngara numalang ngune marangal ja ganak marangal ja bingori nyi muna ta oyu wal ja rom go. Kaya kan nakon na madwal pulon tuwalang uja yul ngawal muna ta uja ka tuwalang uyin ka muro uja numalang kangon ni yul ngon walal nga murire. Kuya ngingatil wal ngon ni daruk ngon ingara kan laka ngal numalang kal ngatil yan. Tuwal ngon ni daruk ya kam jama mirja ngon ni yul ngon ya ka ngay ngon ni ngurungon. Ya ka ngay ito ka ngon ni ngurungon yulok ton bunga miring uja nanukalang aw ngay. Pichara, pili muka walakan ngone yul ngonyo wala ngarako, may jama, ngoya changal walakan ngaranyi. Ka numalang ngonyi, walal tuka ngone bichande bilian may jama ye. Yo, ka pili nakon uripurja ngarako nyi daruk marangal na. Ka numalang do ngula bichande bili uripurinja yul ngoy walal daruk maramde. Yo wal jatong ni yo long ngon walal nyang do na ngoya chaman manapan no malany pele no may ngala ko ara yo long walal bele wal ya kamange ngro kin ni ngai ngaran ju irale ngoli balang ara ya kan bunan na dial kaya kan laka na walang dao ko twa ngari yo balang walang ngone ya kai ya ko laka na. Yurung harang ni bile muka buna na indel. Palakan laka angal taon wala langgal. Ka bile wal ngakul ja. Yurya ka waray kana wal ja taruk maranay maranay. Palakian wal ja kanin na unili bile yan yaj kurung rom ngur. Yaka wal to ni yalang mirja dunga lakana mirja. Yuwal kya to ni ngaypin. Kod wangar yun yaj kulakaramay walay. Kanguni ngay ka ngula yul to yul ngoy nyamri unja ngaran ni. Ngay nga ngoy ngayin yul ngoy bichande bilian nyamri undi papa na ngarako. Nguli balang ngaraya kan yama yindi nguritriya. Nguni rom milman nakon walangkal. Nguni rom nguni ngay kan ngula yul to yul ngoy yama ngatil bichari. Kod wangari yung balang walang nguni yakan. Yaj ko lakana. Yuru walal bili ngone nangal ja. Pala walaya ninyang dura ngarakon ka ngarakalang abapa o. Yura ja walang kalka muna ngatili ngurja lakaram yuwalak na yanan pijanagam. Wal ja to ngone nyamri unja ngaranay ngula na mreungur yan. Kamuro mreungura. Bichana ngay ka nguna lakaraman. Ka duwa na ngone yuwalak na malang dunaka. Yo, wal diyan na malang do ngone yuwal ngay jawalal nyamri uruwaray. Yuro ngayin do ngone tuyo pirin birja, kung kayo na birja, malang dura, numalanggal diya. Pinguyan ba pa ngon, kot wangar ngon yu unaw diya. Palangay to ngone magi kumay numalanan yuwal kuman yan. Kot kalangaw diya. Yo, ngaray numalang do yuyor uniyin do yubirin birinan pingo ba paungon. Ka nguni nga ito bunin ngayon do nguni lakarang di ngaranay numalang kalja. Yo, ka numan do laurja nguni numakan malturo ngarako pingo bilian nguni ngara nguri yurja ma ngarako yung ngara
pala nama kanna ngala ngala kongo ne kya main mala ka bulo nama kan nga kul ya muka ngala indaro kya ka nguni na kon ngai to tibirin bir ya mal kiraling nguni ngai to milko main nama langgal tort ma main nguni ngara kalanga oi ya ngula na pu ya mala puk makwi na yan ka Namain do marikingo ni bichande bilayan. Taon lakaram de ngara kalang awo jia. Muna wuri po urong kal jia yulong wal walanggal. Bichar ngay kan ngon ni jisui lakarangal walanggal maltu na miri wal jia malanano kalang awal. Ngara ingon ni bilay muka lakarangal jia ni malang balanya awo yin yang do na awo jia. Mara namain do yaka muka dada awo yun mula mari wal tinyang awo jia. Para bile yo na ngara kalangangur. Yo, wal jato ngulo ni uri ja ngani juyo malay na malay ni ngang do na tawad praman do bingo ja ngani juyo skal ja bukulong manam nyangur punbongur malangur. Kalkitira marichi do wal waloy wal na malay do marichi buman murkay kuman kabitya na wal tokang ngani kuyangan gam Yan bi bala nya ingune kot bangarung jama. Yo, walal toka ngune pichan din no malan bumany. Pele walal yaka mangi kot bangaru bapa uja. Ka ngara kalanga uja, walal yaka iyan mangi. Yo, pele muka ngara no malan gan ngune lakarangal ja. Mara no manduka kuya ngayan ngara kundarok. Para no matuka mari walak tirayanan. Bae ngon nama toka tombal unja. Ngon itoka nain malang malang unna malang.

James Kungju Raju Yunawi, Chapter 3, 1 Nguruga 12 Lila. Chaga nungo ini daru kuwa nganarao. Wawa walal ngarako, marlur kunduyan yur ngunwal gari, mangi kundarao nja got kalangaw nja jamao, tau nja lakara narao. Pili pala nja miri nja waluy, ngundi ngay tubunggung got tu na ngumarki, yur ngunwal jama pun jamala wangga wangga ngung yan. Ngayto marki na nguli chalangung ngun mangi kunamiri wungun walalangung jama pun jabul na. Kanguli ngali mangi kungal jarpi kungal nja yur ngunan nja walalany. Kot ya tubunggung ya kamar ngamati bala nja yin jamay. Ngalindu mangi kunamiri nja mala marang nanukung repiri una unja yin dimritir. Kawri pun ngali nguli bukmak tu mirngum. Pala ngali nguli bawala mirin nja yur ngugal kirin. Pala wangan ya atkura daruk. Kanguli ngay tungula yul yul ngukul manamir ngatil nga nyapinya ngay nga andara. Kaya kangay tu wanga ngula wangan daruk ya atkuro. Kanguli nakun ngay yul ngwarpam nadar kyalkna. Kabitin miri yubili ngay tu nga nyapinya ngay kul manamir yirumbal nga bukmakyan ya atkuro ngunja. Kanguli ngay tu marichi yul ngukuro manyaraman ngunja ngurungun ngatil ngay tu ngulingi yul ngunirpan nyumukun chimuko dalil ngulikali yaraman kala. Kang uninga itu mariki warion ya yaraman nan durwara nguning ngomeriin kiri merinja ngaitu mariki nguringi nyumukulin tun gere bilma bilma ram nganya nguni yaraman na wanal ngaitu nguni yul ngoja alter mariki nyarao kale murtuku ya ngamarta ngai na yindi militer palangole watanja yindi janganya tagar mana yur palanya ye bele nyumukulin tu gere ya koi gole ngai ngole yul ngoi marta ngai kana merinja Marki bilma bilma nguni marta ngay nany. Nguni wanawal ngay nguli yul ngu jaltir marki nyarao. Kapala ngay bili yul ngu jang ngarnar nyumukunin diyan. Yur nguli ngay ngarnar yun, ngay nguli ka yul ngu jama mritiri yindi. Mak ngay nguli marin jama, yindin yan nguli ngay nyumukunin tu ngarnar yo. Kakuya ngay ngatil walala. Nguni ngay nguli yutuwala kulta ngarnar birintuna. Naran ngay nguling ngune gunguyo yaman warpam duna pawala mira darpan mala. Yo, kayul ngunjang nguning anar palanya ibili nakun gurta. Kayul ngurumbal duwal darwa palanya nakun mangutki. Nguro, kabuturo di kana amalan. Yur nganar nga duwal militeri ayatkur. Tiangi ngulika ngune bukmak na rumbal na nyatkuru yam. Kangulingin nakun nguling ngune barawado yunja pawala mira muun gumany. Pilingunin ye, yaatkur niya darok palanyan na kungurta ngulim nara mulumuri rewulter warpam dun. Kangunin ye gurta, tungkul yun naun niya ngulukong di, yaatkur wongon birimbiru wong mokoy wongon wali dawart dun. Yo, yul ngunduar maringgi, nalcan nga ito mang uchiam wain na malangon. Mariki niya mirin, gaburto na mirin, gagali yun na mirin. Kangun na ngunin nga ririn malangon gami apunon. Ngay kaganjar ngay atam. Ngay tu yul ngu yalap maram ngu ni malany. Yur bayang ngun ngay ki ngula yul tu wanggan tu yul ngu kanjar ngay atul kul malana minyala unja nguriki nanukin galang unja ngay nganar wo. Yul ngun duwal nganar yaj kuryan. Palanya nakun ngu ni giri wal ngawul pojin. Yaka ngay tu dadawin wanggan ngur yaj kurungur. Yu, tiangun muka nganar yun limur ngulika buku gurupan Karay na got na bapany. Kabulo litya lang, nguling nguni yibili wanggan nganar muno ngayir wipungun dya yulungo. Ngaling nguli yaj kurlak karam walalan yulungo nyo. Mariwal lang jama, kangarikyun walalan. Yung ngaypi nguni gotun walalan jama rumbal, pala nga bili daranganan akun ngaypi got papa. Yu, nguling nguling wanggan nguli dya turwarangur nguli kadawartun dya marma daruk dya. Wanggan dya men magtarok ka wanggan dya yaatkur. Ripun limurung ulika wangga gunggayun yulungu tiangi limurung gengal darok to. Ka ripun limurung ulika wangga darok yaatkur yaman ripurun na yulungu walalany. Bawa walal ngarako duwalin nyaka ngamakuli. Naning ulingu ni kapun marang maram wanggan ngunja ngangangur. Murno ka ripin rambangi. Pangutungu ni marma mandanga makuru. Kaya ikur dawat tun wangan unja golon ngoro. Yo, yakana kun nito uli mong kodakal maram bingur dar pangul mutil ngoro.
kabulu na kone tu ya kamalak maram mutir uburo mon ulu mo ngori yang ngayak ngordar pangoro. Kabala nye ibile bae ngodi, nito dito no, bingri mo no kong jagap pongoro, rapin jagap po.

Luke chapter 4 verses 42 ka 44 lel. Kurir in ka tau Jesus njakan tau lakarangal pukuluk manan medengura unbungur malangur. Kanguni uri punywa lunjara yur paranga in Jesus nja kan tangalanguni nyuanga. Kamari kina ngayunguni balan bicara kanangunli lawangal nja. Angun ilin banjing wang angun ja walan jakan nguni yul ngun walal laru ngalan nan ngun kayaan bile ka mak marangal yan walal nganya pala walal wang anan nanu kalbicar wai na mirni ngulik kidwal nini diala banjin ngana purungkala kangayin walalang bicar wangan tuwal ngaran duka tuwal lakaram nguni manjmak jadawo kot kalangun ja rumpuy Paola miringura wanga ngul malangur. Pili tia ki muka ngarin ngayi nguni kut wangari yun jui uralin. Ka tangul bingur yin ngayikan marikinan wanga kur malangur. Taun marikin lakarangal bir marangala. Nguni lin nguni jus kalapuklung marana miringura bunbungul malang. Nguni lin makar ngul judian.

0: Walamdango, 1 PM na.
1: Yubukpak yul nga, ngalay milkirinji, kangaman waka 88.9 FM. Yul nga radio.

ñako labi dongara kanyen nañ melen gembe onni ga nga man radio 88.9 FM.

0: Tu la next one ya cartoon. Paman ngui cartoon do la motale ka karkman.
1: Yo! Puruj! Pukuyaj! Ye! Ngataka! Ngunin ya kai jal. Ngarakuna kato.
2: Yuka!
1: Mana ka motale? Ket.
2: Hey!
1: Ket. Nah, kau tu ya ket tenggora. Ya kai, biar mak ya dapurka. Baru kamu tali. Nah, kau arani ngarakai wewe tenggora. Tika koloko kabar ya. Nah, kau arani ngarakai wewe tenggora. Tika koloko kabar ya. Nah, ngaraya lecu. Lengo ni leramro. Mutali kami wewe. Tuan angunia wain je marcilili mak ngai ngar na yoro lukan yul nan ngbiania yoro ngar tu ngar yakawara yoro wain gungu wande ngai to ya wangana kami wire potaleo palangai wangana biaka ngar wande na bay wal ngai paro kamutale paro na kuare ni lere ya borol yona bil ngar chol pana linguna nongo ya makniyaj ngatalukana katra mana kakuya yo chawaruna nangare ya bilingara lundumiru ngara mak lundeti be kitkitun marchi kit yo mingu mana dikka kitkituna mia puno kamendong ya kangati burapto toya mudika nangdun gora yo
3: I want you to listening Yulngu Radio from Yugalmangi Rangers. Ben Wilfred, Ma Jujujna.
4: One Kenya is the cultural heart of Western New South Wales.

0: amangura. Kuwi amangura.
1: Kolok-kolok. Kolok-kolok jangan bot tu nah. Wayan guru ngawar aja. Nuan nang aku dia. Kira nuan ngai. Ni nan ngai. Ni nan nan ngai. Kuya nang aloka. Kuya gol ku ngandang ala aku di. Loka nang aku di. Kya kya kala kala kya. Sis pelikin implying now I'm looking about fish, playing dagat. So you gotta go landing to that beach or what a any billabong where you can find a fish.
0: Ah,

0: Pongai mea ko Andrew Gurui, tangata mga napanga, school, ka napanga ro, tau maya napanga mga school, work me warao, na adalga happening katua, ka tomorrow, ka Saturday, napanga mga wakalo, ka also, tangga ro maya, ngal mga ro maya tau, yung radio yun, tanaling kung tao na ka na dal ka birka yun ka na dal nga ro week ka malam ko tao yo ka first one mga ro interview yung yun mo niya ko early kila nga niya pang yun mo radio mo kaya mamin school work min yo ka nung mga ro rakan yung mga niya ko
1: yo min makala dual na nanokal Kalian bala ni na, dia rumah kering school. Kaya aku ngora Albert warning mara.
0: Ma, Raul nunu mara napa nunggu cina langa area nga.
1: Jangan ngara aku, ngah cina jangan if kalau tu kau back 2014 or 15 lil, we bina even ngara tu bala 1980 selorong badas barakun meter. But anyway, first ngara kan jama murongon 2014 dun, kam Now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklim war from Mangi, Balangai to Kamarki, Gajamar Kulin, Mara, Wangakur, Rale Miriam School, Kagunga, and the teachers, Naga, parents, Nangal community, Wangur.
0: Napangaro Nungo. And bit jamigan nakon ngatil 5 years back na kanuni happen deal nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military newe happening everywhere nakon community wakal malablenya kan nakon numanang kon deal jaya na namali birka yun manimak na kununin ka kamalim rali
1: si manimak rali manimak rali wakal rali bili nakund rali nawi balanyam muli li yurong yung mam yurong yung mam wala kunya understanding yurong yung ngayto yung mam uri pungol community ngur balay wakal mirin mala manikay mirin iraki mirin bilma mirin kada dual nguni yiki nguni ngapa ke wong gita kana malang nguni le long mam dian jangan war kul long mam tu ngara kan jangan main ma beli ngai le nguni long mam yo ngoi ka mara ngam tam jam mar kulin ka yur tan yo ngoi ka mara kan terpunya ka woro ngoi mala mara ngam ta beli ngara kan jab brave ngor ba jang ara win mangan ngai tu nguli na we long mam mara tu ngai mangit ti yo ka mar chu wandang ngul ka wandang ngul ka wandang ngul Waktu dah dengan mengulang jadi musik kuru, walau bicara wakal kuru. Yo,
0: balai nak kon, ni, balai muka tu lain nak kon nak kon, wana ngai papuro unyeli wangkai mura. Yo, kalau tu nak kon rip pun, nak kon jamar kulit ya, nu makan alat dan berkait nak kon walang, walto unyeli jadi menggiter. Nakon rape pilih maram kan nawi.
1: Eh beli wangga jangan itu lewa wa, wangga jangan itu le nawi main mak yurt tau jamar kulu. Yang cara main ngara kau ngara main beli waktu yurung jamar kulu ni soalnya cendih main ketir. Wah main tu guru tu beli main ketir wah main tu mal kau guru tu mal mungkin le musik mul beli albalan dawal musik mul. Kalau tu mungkin le beli nawi beli sometimes ngara kal gua ngangur bungur lemrong tu kau on. Dalam long traditional bungul in certain years yang mala a certain month yang yoga budaya nak music guys anyway nak now music malam kaset mulu nangul balak ngaman kamu ni malang balak learning arahkan jaga kau yang nangul learning buat malang mana kita nawa yo
0: neko nak important jaga malang waktu mana kita korupto bapuro ka manikai kon ka minchunya apa le nyonya mana
1: yo yo kagun ina kunna we witi nawa na kunu ni mai mai magia mar kulu bilinga itia lang meri inditir inditir ka ngai tu ni ala mil guru pel mul kruin pala ga madari rom gakkal yo rom pu tru musik contemporary ni mereka maklakam contemporary music ka bala mil komuna la interesteru war pamuna workur yo tanya jamar kulu yang orang ala kungal gua ngana we walu shay mar ngone di yo culture o custom no leju tru musik as well Munal mulukro, parku wanga parku miru. Kayu orang mana kayu orang ni, yo gak kalau yo, yo, yo.
0: Kayu orang mana kayu. Belum kayu dekik. Kapungkol. Main mak yo yo. Kau nak kon orang kon teachers kon nelayan oljaga kau yang yo. Teachers tu. Never to nakon enjoying walka diak neko wakalko diak wakalko haraka go yang amban since na ta bruni go ngal ka pass mara deal staff special ngara mangi walka ngawe mara ngama tirule pala nya room go mara ka wale ngun na kun ka take part bele yo ngun na kun festival ya kun do al gudar nata ka wale mak tungi wal staff mara ka marchi ni walang ni bi bang waling ola na nya kun mar mulikin yo bi walang encouraging bi na think wali ka ni para yang ka na mal na prong yo rong rom go yo ya ka jawal tunga ang dunja heavy na kun yo ka kun ga na mar dal wa wa na encouraging wali ka na support yo to wali mar festival any activity to the creative when the staff na from dal ga supporting bi yan
1: yep bi yan like you mala yo like you thank you wawa ka nevgam arato yan ngang tun namalan na nakun namalan kun ni tu kurupan taw di palya yolngo ka papro ka nevle morong generation go ngurukon bala generation go ni tu kurupan pijan nak un nito yan duolin bilin limrong nawin room ja limtong item ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri abelin nakun
0: mak be I hope limrong yurtang ja na prong lang yurtaw ya markuleu miyal ko ga ya uring yo markuleu I hope ni matu dali mangit dan mar mar room ya lang umereu limrong yurungo ka wala lang mara na putun mara inganan ja na pudil kororo yo rumoy ka main makil mulka dara de rum ya kan matu ala mara baga pagan ja ka na in bara in ja mara mata mar ma ngun dan na rum ja ka rum ja mata kalim rum yo rum ngai tam di paling ara kalim rum war pam ku ja mar kuri ara yo ngaku jeng in mata rum dun na ka kan matu warai ngapa ke tin ja aja ya man ngol ngol gakal ja ka jeng ki yo rum yo ni rum dun ka gakal na ri ngola Abalanya, arah kau ini malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Ma, main mak.
1: Thank you.
2: Thank you, main mak. Yo, arah ya korau sira tamaranji. Kawal tundang alikarta la skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.

0: We out.
1: Yo, dan mga yung radio nga mati yan. Talin mo. Jojo.
2: Wilango nga ni mana ururu yunda wagadare jaradang urai Wilango nga ni mana ururu yunda wagadare jaradang urai nga ni ngala iraru ima wandi Uguru ura nyura nguguru ngurinda mandana Unda winang ai nga ni ngala iraru ima wandi Guru Guru Nira Guru Guru Namana Nuna Winda Winda Winda Guru Gangani Mangiya Vananya Guru Guru Vigun Gula Vigun Gula Jangari Maranya Guru Gangani Mangiya Vananya Guru Guru Vigun Gula Vigun Gula Jangari Maranya
3: New book mark Mangama Rock Hour Wednesday 7 PM Thursday 4 PM Saturday 8 PM The Alul Radio 88.9 FM.

0: tuo. Jolngo. Tuval ngarato dawo lakram murkan dipali naipuingoni mulkulo riri yako coronavirus. Ka dual kam lumatunga mga matam. Dual ingoni coronavirus. Bamburong burong mreo. Kuya nga na mreo. Nganja limur dual yulungo mulukur mirinja ka bamburong burong mirinja. Ka nguni riri nanginik ngay nguni nanginik buwayak nyumukunin miritir. Ka nguni ngay nguli nguni nanginik nanamriw maritin ngay lika nguni ka yulungo ngayto nama ka mam yulungo walurumbalil. Ka nguni ngay nguli nguni yulungo walurumbalil mam dono bala ngay nguli nguni kaman. Ginawal ilangay ngulingunin kung ngayon niya ngunin wala rumbalil na limurong kala. Kangunan niya ginawan rumbal ngunin niya ngayon ngulingunin. Malabuman darwak ko na miraga darwak ko man. Ngunin ginawan limurong kala rumbal ngur. Ka limurong uli kangunin yul ngoy. Latiwar raman ngunin riri na niya. Kalangan riri meri yul ngunin na nukal yul ngunin ngulukal yung mamdur ngunin riri coronavirus ngayon ngulin ngunin kama bala uripuan niya yul ngunin ngayon ngunin bala niya kurung ngalik yun bala uripuan niya yul ngunin kangay tungunin ngunin bala uripu yul ngunin kama gurupan ngunin uripu ngunin mamdur ngayon ka darwan militera barpudal yul ngunin diangin riri diyal niya limurungal niya redikton. Ka darwa military debilian ba proyol ngo dole bay ngo ter de ang rere na ngini warai ngai ngo ni na ngini na na mreu yor bambrong brong mreu guya nga na mreu ka ro mreu bay ngo nan ngo gong bay ngo loko ka bay ngo ngi yakal ni mur maringi na ngai dole ji yor ngai dole ngo mo koy mer yol ngoy. Yur limurto yul ngunja bamburung burung mirinja guyangan naltian limurto gul malam duwale riri malabu na minyangur ka lachwari unangur. Duwal malangunin na kono dukkarinja ngunin limurto balang yuluk malamay nga niya duwale yi nanginin na nyi nyumukunin na nyi romriw na riri limurto dalangan ka maringgetir ka bukmak limurto jamay rambangi. Gul mara na unja dia kiriri unja. Wana ni kangula nina, na ni kajama. Ngalapal ni yolongo, mlukur mir ni yolongo. Karaman ni, kuruto mir kalki po, barko po. Na ngali dungara, nyumukuni ganar po, yutu wala. Gul mara man ngali pindu yolongo unja. Nguni riri, malabu na minya ngoro, kalachwari unangoro. Tuan niya ngalin ka yolongo nwanga na mir, bambrong brong miramala, kagung miramala, kaloko miramala, kang miramala yan nakon ga dole limuro nyul ngun wala lain buk mak na rale mire amar ngale murto dalangan ga malajar yon nangai rom na kondia ke ngun nangin ko na ko mul kro rire o kacu mak limul jama rambangi balanya.
1: Spoken by Yurangil Durkay, sponsored by the Northern Territory Government.

Mandaka, Lalara, and menyangutun rekatang untuk amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ngampil yung angur kumanja. Angur kumanja ngampil yung maaka nganyang na ningal ka Erngeri Uramara. It's from Pinkerton Island. Nganyang na ningal ka. And ang mga all for you.

0: nami ri bokmak yolngo numakangama yolngo radio news
1: yo bokmak kare ko William Kumbula ka yolngo radio jama mbira dala ka dora ti yolngo interviewing yutta jama merin eto lakkana mbira kon yakko ga nagan ko kon role kada tangai nak start
2: yo kare ko gokko gurue last week ar start ya
1: kana nak kon diga ko yang nak kon jama do ga yolngo radio ja
2: lecchu jama ne bele nak kon something different jama
1: kat na yung a previous jama nung kunakot ngatil ng po jama na nakunikan ng jama ngatil ja
2: atil ang jangan na nil first tar jangan ka lecho jama nil na ramal ma na yung ron klini ap majawa nga mo mala ka second ang dar ko jama kami watch ar jangan na medikul daw daw yako
1: ka tol mga barak upcoming year marchi to building skill nung big pili light time ring ni during like 2 years time or 3 years time dapat ngarin ko na kung mark na kung galen ko alin na kung dahil mila wal yung bapur na kung marti yung holiday break kung ninyo na we maram na kung dal na we skill ninyo ngarin to operating ka ka live broadcast ka real black tigay ka ng jango ni pinin na kung running ka which is main makabla niya nakbaktal niya na kung naringa na ma ngak ngara ka jan tere tayo kumula ba locals kumula yadi al ka jama ba
2: makal showing ako skill ka learning apa nama ka voice kanu ka ka neka bekal ka alman ka yang ada ko ko guru ka do nama ngama 8.9 young radio to anolon
3: yo ngara ya ko Wesley Damaranji and you are listening to young radio here at Ilpra

0: Pero tú al sabe, ahora sabe, no yo. Ka do al bolo ka bolo ta o buk ma kolle morong a jamar kolle de korong mak ma ngol ka de bin jawar yon a de na kan ngabra ka bolo ko da o ja wan ka mer walu jawar ka ga re ka daro gongor ginaga ka walangan yang dot mambala na ulil kot lil na kau ni lagi jad nang uang abis kan kam, muluk di nau ko, jual uang kan ko, pejalan ngai uang a, so main mak, ngaran nau to korupan, 5 days ni to nau in custody ngon itu, ngon al jail ngon custody ngon itu, kadu ngai jual ngon, yak ngai mungkin na mayali custody, main mak. Balangannya wala jodoh paman pap dai sengai jina kangun lele kangai galkon ngai wangai munna kangura cara abulo marma dai wangai munna kangura cara abulo pican bele ka last day na nakun pap dai sna ngai to tawatuna angai ngenin maram makyul ngayon maram, makyul balanday maram. Bingo ngayon ngay jail ng kakari in father custody. Marikin wala wangal na balangay bitya na, wey, ngayon i-judge to rakula kangal. Bitya ka, marato, ninangon al custody mo, 5 days, yoro, ngayon nga rako, bango ka na nawe, custody tako ngay, bango ka na. Para konspektif nak pun nawe, para kira kau kastil kan, ya balik dah. Tual jauh pa, tual jauh pa kaya kamera kita kastil, makanya kau bicara kau yang itu kastil kan kau kau, ma balik jail dia. Berbaik kau, bangun ngai kastil para dah. Bawa berulang ya balik dah. Yo.
1: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongle Radio 88.9. Manmak.

0: you're listening to your radio in Kartalala.
1: Yo, menmak ngayam ya ko gaya lang ha. Kuruwi ka napa work to mga kadang radio. Adang aro wang amaro ka ulkoman ay galop pa eh. Ulkoman anap ni kadang ngayon nga ba yung galop pa nga jitan. Adang aro na ni wang anap pa first work to an tinal. Napa ay bilin niya ba eh. Room ba yung napa ya. Yung malabay napa. Room ka na ngami malah yung umara. Adang aro na napa nan bilin na rakka na mi.
2: Yo, thank you. Nama di bookmark. Ala ko ya ko abanunji. Aga ribi ang ala nali yul ng ala krama gagaeli. Aga lupa ang ala ko wang ay nina ang ala lupa. Yo, yan ang ala ero dawartun marama chama. Ang unyan naman uli nga nang anapurun na dipala. Aga lupa lili kunyang ala gabirikimi. Ngoni suicide prevention nganapuro work through na nam na ye dangang na military na galki 9 years na now we balanya na bichan high rate nganapuro ngo till every week ka every month ngoli family life na ngoy jaw in minya ngoli ka nganapuro wanga na mina ngalimuro kulin brama before ngayro wuri po yor ngo tawar maranda miri anya pinya ngay jau in miri wal nga bichira bala ngana prowa ngana minana ngara ko yuko yuko miri ngo mala ka ngara ko wawa miri ngo makna minan nilurkon bala nyara
1: ka ulguman nalpan minang urung umnuma nuno work li kolngiya ka maya banya work ngalachan kamro bro.
2: Yo dal military ngoni ga balanya bichan wanga ngurang ngoni family ngura ngana pro start wanga ngura lengo yaka ngana pro jal ngana pro ro merci ga ka wa mri merci ngunda bola bar ku ngura ngana pro ni bichan del na bema ka na we ngana pro ngoni after ngana pro ngo yoko yoko mrengo aya ngo ngana pro celebrate now yaka celebrate ya na thinking bookmark 10th of September, Dela Gaingoro, Nawe, Gadalatami, Anabrongo, Yoko Yoko Mringo, Narako Yoko Yoko Mringo, Life Chow in Mina. Ka Yaungo Anapuro celebrate, Nawe, thinking Anapuro bookmark na Mulina Mriyo suicide, well suicide day. Ngunalang Anabrongo ni Ninea Gora thinking ya, Nalimbrongo, I love ones na ya that we lost. Palanyara.
1: Ma dama maro tarka nunen na pawe bena work tuno mayam ka mala chena bena work me ka ngaro ngajena umbala ta chen ningo mala chen na pamuro tango haul anam len lu yuman o tango ningo na pangana irkala nolon boy
2: yo bookmark mo ni work after ngana puro bichara work through na ga recognize ngana puruna nangala ngana puruna pichan nauto nga bigi wal life kunga ena mringa bigi wala ka ajuna mangana pro networking na work through na wangangala group kuna Sydney Wesley Life Force yana ngana pro nao na bichara kunga ena mringa nangala ka work through na ngana pro kurana rambangi Wesley Life Force, Sydney ngurung ulikung ka ena, di pelanggan apuru na, ka pelanggan apuru kurku inang uli, ka wangangun na Green Island, ka ulipungan apuru nguli, nawe malenyang uli invite, bookmark dua labala medical site ngura, ka dua labai malenyang ngura, ngana apuru nguli invite conference, ulipungan apuru nguli nawe nya. Hold diela nawe marangana puro follow up nalchene gura uripu mi wangangura na ma suicide yakangale murongo suicide tola yako ka room ngula wanangurongo ni marchina dola yako Balajano iruna ngelimru na yul ngonana. Ka ngelimru na yukura suffering yanina yul ngona. Bichan yalingu diyangu iya kuyo. Ngabala nyana?
1: Abilang ngoy punga mungay ngay ka pininye malanyo work tun yul ngoy wareyo. Nambala napangam saat ngam o pilingin di ngam ngay ngam malanyo nga.
2: Yo, ngay bookmark work tun yukura nami na networking diyangu bala around Australia makuni 50 mark 60 na networking Wesley Life Force ngura jaka ngura ka umbrella ngura yana ngana pruna kunga enu kura kamaipa ka ngunini nga mangara na kura ngunini jal kunga enu rao teako suicide ni ruwapten suicide prevention ga jama nukala community ngura unama ni ngura Nokala community ngura miriko malanya ya happening balanya na o attempt ka call ngarako tipala number lele 0417888643 polo ngara repeat yoro 0417888643 Tibala ngara ko call mara ngana proyero kunga enona ka chama miriama dieli numalangala community ngura marini ru chaka ngale murongo ayolngo yolngo yana suicide ngura maringura kapala nyara

0: You're listening to Yulungo Radio, Million B.
1: Hello, ngaraya ko Naipiri, ko mana, ngaraya ko rawa ngati pungkan kan ko, ka numai ko rawa ngama Yulungo Radio,

0: Apia kalpi emme panille padanga, kampana kela angaluwa, nena ka neni wanga, nan me pinan ma emme pa. Apia puwe emme panille padanga, kampana kela angaluwa, nena ka neni wanga, no me bi no ma eme pa. Ama wala eme pa ninyo kwa danga, kamba nilu kena anga luwa.
1: Tamkin.

0: yo ngaran yakku Fabian Rawitcha ngamany makayul ng radio 88.9
1: tuwal ngaraya ko beri kipikele tinggam ngarato kawal ngatul ngarato ayul ngarato wal beri kipikele
2: yuro lima
3: lamara mari na jama nguri iru na mari jama punya mina mara